kolewa no musilamu ataloko kanga kakati ategu omulokole simayolira buri wale akutano ne ndozo nabaziga ne bayala mwemikeka era wana wala be Uganda abayala mikeka mungudu ne basala bachikopeli jichiva tibaloko kanga na bakazi wakale kayobana na ne mchalo waliyo basatu na ila ya afisa akadi na ganjo wae esawa wewela ya Allah wewela ya ani Bible gambe etia njo butu kilivugwa mwebuta singe nga buwaba wandisi na haba falisayo nga tumuliko chumogasiza ategwa ya lokoka wano ni nubi tukula angalusi vile techikoli mwakubulambu wa febanda kubango hizo kwa fulinyo bize ndito ina embera nebo kuwa embera zigabo ude sikuli imba unzo kumala umwezi mlamba katoli nye msavisi ngoli bize nyo ulikasera bulikane ngoli bize niyo wabwa ya gana

tomanyi bungi bwa ne bafa pasta gamba kambidizo omani nakuli nzo kushanga tubi abiterese asinga abiterese

faccio. Si chiama nga nkwene nye kubanga natambula ne biongambo ate o nkwene